Merteti kana salaki mirana akbar. Melana nak dikajak lopana. Dereng tua tika minta sapo ragi nak